Ahay, tayo may lasin na sa uti. Tusak sa katok po matatamaw na kikaptaro sa kingo yung amalit lugo tamani. Kulani nga. Ay, mamaya na. Ito pa may nga kulano kaso ang nangani. Tayo patamak ko inuin amisut unik ka nga makatapad yung mata. Isumag-isima yung minitap makatangong ito galwa. Tana, jay ko po si tidlik panatong may utak unik ka nga naminaglo, narunaglo ni. Unik ka kayo may sumayaminik. Kanil pala yan naman ng manik. Unik ka naman.

0: tamanna unikkaarilorniakku unikkaarijumasuura aqqaagunikiaqatsiniq parnaarisimallugu nipiliorniaginnasiungugaluartunga pigiangiinnaqattersimagama tamanna unikkaarijumasuura unikkaarilorniakku taikanga suqquisuleqpigisimajamisuani pigiarlugu tama unakunningagut akuttuhillaasimanehertuugalua taima tauvani qallunaaqanngittumi iniuleqsimajunga lasiqusiusimajunga qammami qammamiaqattatillugi qallunaaqanngittumi siqusiusimajunga peruqsasimallungalu taima tappanga pigiarlugu iqqumaqpigisimajuujaartama uigiaqpigisimajuujaartama isuani pigiarnaqarlugu unikkaaraniartaqa taima asuilaa tainna iqqummaqiaqutigisimajuujaartaqa anaanama amaartuninga silitsiavaaluutillugu uqsuartualuulluni aujaugami taunna luataataga taunuuna imaagu qajartortuq taina takuloqsimajaqa ilasuqquigijaqa amaullunga taima taataga taunuuna qajartortu imaagun takutuinnartugu siniluqtuminiujaaqillunga tamauna kisiani mitsikallaaluttigi iqqumartuminiujaalaqillunga ukiukkiaqatsikallaalui kisiani anigortillugi qauli tainnaqsimagillunga ukiunguluqtillugu taima asuilaa sikumi illupigammi sinittaloqsimagatta illaa kisiani ullaangusinnatillugu ullaakkun taana suqquigimmijaqa ataataga illupiga qaanganuurtuni tappuuna qingangagut ilummu itsuartuni uqaloqsimamman nulua natsirniuti natsirsimanaqartunigi taima ililoqsimaju tappikuuna illupiga qingangagut taimalu taima ilituinnatillugu siniliqtuminiujaalaqillunga allaa angeqqamullu qimutsernaqa angeqqalernaqaluratsa suqquisunngimmijunga taima kisiani aqqaaguit qatsikannialuikkia anigulermitillugi iqqumartuminiujaali tainnaqillunga qammaqartuta nukaqalu suqquigitsiaqaluartugu uimagumainnauqattaloqsimagannu nukaqalu ungagillugulu ungagiqaqattausitsiartunu kinguaqattaloqsimagannu tappana qammauiluani amma taima sinilikkanertuminiujaaltuinnaqillunga taatsuma unikkaarataartama tamanna mitsivut siniinnartaminiqijaalaqillugu taima kisiani aqqaaguikkia qatsikanninmaqiit anigulermitillugit qaanginilermitillugit iqqumartuujaali tainnaqillunga asuilaa taima taikanngan suqquisuleqiallaqatsimajuujaartunga tappanga unikkaaqiniartanni maanna taana suqquigijaqa ukiatsafalliaalernaqallukia tamanna nuna aujaunnequnilukia naliannukkia aputimmaqiugani aputaujuujaalilauqsimaju taana unikkaaqiniartaqa unikkaaqigaluaukku qanuiqquugurniangan ukiu amisut qaangiqsimalernata tamanna saqqisiammaqikku kupiunuqsauqquulangan kisiani tukisigialuqsimanginakku taakkununga ilannut qanullaqi pisimammanga tappuuna suqquigijakku qaujimajakku unikkaaqiniaqakku tusausiunngillugu uvanniingaarlugu suqquigijakku unikkaaqiniaqakku asuilaa taima ataatagainna pannertuuliarsimajunu ikimajutsaunneqami tappunga nunattinnut niujauloqsimamman tane soqqiigi jaqalwa qimmisiummi umaqqortuni niu yawlorsima yaqqus yawlorsima jo pannortuminga ballai lorsima junikku tane soqqiigi jaqa alla umiyami niu yali lorsima ma soqqiigi tiartara tane soqqiigi jaqa taqbuuna aswila tayma taachuma uqawsaqa taqtama ukiatsigeelunna minnga taujonnerulilunnin illa kannaqatta quulilorsimamma ukiatsafallialernaramilukuya taanno unikkaarniartaqa tinguni toqhalwa ukkisiani tukisivallialitainnarsimaga kumaannamu tikittugu qanuutsariaqarninnik inuqatinnillu naukkut ikajuriaqarninni taanna maannamu ullummimut qaqyallaw tigiballialitainnaqa kunikkaarniartaqa asuilaatayma anaanagainna makiqattaqunni illa qannimalorsima maanniyalorsimamma nukaqalu atautikkuni kuanniyalorsimaqquunŋati taqbani anaanamanaanakkuŋinni tujummilorsimagatta qammau akinŋa nakimiutaulu qattartuta taaktuni ila anaanaga makiqattaqunni allukiaqinna taqpuŋa naanamanaanakkuŋinnut aullaartuminiuyugut illa nunaqqataqartugun qammaikkiqatsiulorsimasun illa ilayaaġiin ilayaaġiiŋinnain taima ila anaanaga suilla makippaŋinnami ullunikiaqatsini makiqattaniŋimmaŋa taana soqquigiŋimmigakku taitsumani soqusoquluulorsimagama tamaani iinillukia nainillukia qulinillukia tamaani ukiuqartuminiujuŋa illa tamaani ugalua qanurlu isumat luatinnaŋa kisutsami isumatinnaŋa niqitsau asiani isumaqartinnaŋa tamana taimailorsimaju taimaila anaanaga suila aanniyalorsimamma ammalu nukaqa makiqattaniŋimmaŋaarli soqquigiŋitaqaluaġa kisianittau aanniyajutsaunormigami taimaisimammijo uni tamannaila unik uqarlugu kisianiumman kiatuunnaġa toġunnaŋagu ammalu anuqattaniartutigu kiatuunnaġa toġunnania illa atuqattaniaŋagu unikkaarniaġakku taima suila anaanaga taqbana qammau iluani aanniagami pibikkami taana soqquigigakku asuila taima anaanaga anunnaqaqunna ilorsimamma pinneqani aanniagami anaanaga anunnaqaqunna ilorsimamma nukaqaluunniin anaananni sipulliunermaŋa kiŋulliunermaŋaarluunniin taana taqbuŋni soqquigiŋinakku qanigiiquluuqquurtuti inuugunna ilorsimammati ammalu anaanagalu illa najjilorsimajuŋunna naanaga panittaaqaluartuni panittaaŋalu taanna qilamikulu kainnauyaartu inuulorsimaju ullugalauŋittuni taakkuwa nalia sipulliunermaŋa nalia qimattigiqqaanermiga qimaiqqaanermaŋa uvattinna taatagalu taana soqquigiŋinakku kisian uqaġunnartuŋa taakkuwa piŋasut ataatagalu uvattinni qimailorsimaju ata tuŋiliġiipalu yaartu tiŋikkuwa tuqulorsimaju ataatagalu amiakkutuullunu illa ilaqartunu galuartugu nunaqqataqartuta ammalu anaanama anaanakkumi taqbaullutik anaanamalu qatangutumi taqbaugillutik taqmanili ataatagalu ilattinni amiakkutuulorsimagannu pinnaale aanni ayu naqiyun nanginnatta piyun nanginnatta asuila teema nana ga yanon na khagun ne sukkuy gi jaga takko inu tabbani ittu nipala oxi mammata qiyayu nipaktu takko yaqui gi miyakka upinnaani ungagallu agami la ungagami nipaktu qiyayu takki manil qichanummi qawji madinnanga takki manil qichanum qawji manginna masuqsiwama tema tena suqqui gisuqa paippa tigumiartara paippa kulum tigumiartugo ulaviti ulavutigina himnaqqaqalupia tema tigumiartara tamba tapmani qitchaakkami qiyammata ilakka ananagali tuqugaluunga qiyanngittunga taitchumana qitchaanummi illa tukusisimanginna masuqusequluuga mikkiyuugama suqquigimmi jaqataana paippaa tigumiartara innaluku ulavut ulavutigina simne qaqalukia qitchummatuq uinnaaruilorsimayo taana paippaa tigumiartara tapan khamma wiluani tema tapuna sini sini yottu mini yaarilunga alla nanakkuma nukakkuma najakkuma timini iliyam nagalo maga tanunnamo sokku isugunneerilunga sini likkanattu mini yaatunnaallo tema suila ukiyungulattillugu tuqqumalaqittu mini yaalagillunga ukiyungulut ukiyukku anananni kingu walliali tay naqtuma anana ga kingu walli aqo yuli kingu walli aqo yuli tay naqtugo uki uki ngolot tilugo kuya sing ngolot walliali tay naqtuma lo anana ma kisi ana kingu ni tokangane kingu walliali ko tay naqtum yoyo tay cimani sokku sigunna nasakanni aqolot tumalo anana ga kingu walli aqo yuli tay naqtamina tay meelana naga suwila iqqaama balagakku saqqappagunneanga imma anannakaqunni tillugu qawilauttugu tuquyo qawilauttugu nukarainna pinnuqatilluatarivajuakku ungagillugulu la ungagaqattautillu soqusiugannu qikkakallaluolaraigama nukara iqqappajuyaga pinnaqal finnguaqatigi palauqakku ananagalu iqqaqattalartugu taannalu siabbiga saqqaqa tatattualuyaaginnalartuni qasiliyualuvattu tatattualuyaartu sunaba qiyaga qiya tappungunuattu minaalumman qiya minuatsituinnalernerama teima taanna siabbilimaaqa akaqunniaqattaloorsimajo asuqusiullunga ukiyungulertillugu qasiliyualulluni tatattualuyaartuni qaarniusayualuyaartuni teemeaqattaloorsimajo ilummullu naqimmijaaluyaartuni illa akaungittualuqattaliloorsimajo siabbiga saqqaqeilaa sunaba qiyami nuatsijuminiuyuga qiyaqattangama teimeila taanneila saqqaqa tatattualuyaaginnarpalertu illa illuliliyaaluyaarpalertu ammalu naqimmiyaaluyaaginnalertuni teimeilaorsimammat paamut anillunga qammainikkua uquutaqaqqayummata sapugiartuani tappunga quuttailuanortunga ijaqartortunga qawiyyortailimalluga paamortunga unnukku qiyayartorpayuyunga tamaani silami qiyavayuyunga qiyaqattalaqama taanna Shabiga. Ila shakka nga. Akaw si Balia Lila ako si Mayo. Surlo, imayok Balia Lila ako si Mayo. Imayok Balia yung dito. Tayo may Lila ako si Mayo. Akaw si Balia Lumi. Kaya kata lang, akaw si Balia Lila ako si Mayo. Iyak ako ama, kaya batu ma. Ama, ulukut. Sila may. Tingwala kay gama. Tisokak tungwala. Kupiak pa yung yunga. Ima iika kutuk ni pakalang nga. Pinana anana ka nuka nga lo. Tainan na yata ka luwak nga ulo na kaya katsini nga lo sa mayo. Taikwa unga kiga luwak mo. Ikaw mo mo. Tai makau tama negeri kat telok sembaju ngah tai kuning anak kuding ni nukak kuding ni tu kau ngaju tu kau tertilu sila meping ngah tu ngah tapi aku malu alu tu ngah anak negeri nak payu ngah tikiling keluar mangga tai cuma sila itu menyuam. Pindah ni saya kunci juga mah. Kau cuma pening itu mah, toko yo, sakitkan ni yang itu. Tanah tak boleh, kau cuma pening nak kupindah ni saya kunci juga mah. Tama angal lo, kakak macam yang mana ni, anak kuku, nukak kuku. Sakilingi kalwang mangata. Kailingi kalwang mangata. Allah kinuk pa yu yung. Allah kaksiva yu yung. Taman na tukis palya nila ako sa mga ko. Pero palya na kamalit tuko. Tingo mong alo. Kecau di pelian alat tu, teruk pelian nak sokku sokku pelian nak malik tu. Kengu munga, kaya kat teruk pelian ini aku semai. Munga keluar. Anak-anak linik, katangmu di linik. Angiyu arum itu sokat teruk semai. Tusunak tu alu kat telok semayu mana mau culi tikit tu dah metu mah, anak-anak linik, ada linik, tusun nak tu mah. Lalu ni kalau petu mah, dah matu anak-anak kudin pula yang lama, dah matu anak-anak kudin yang lama, Allah ini lewat tu mah. Dah mela, ukiung ulangan, upangat calo tiljo. Ada dan ilau lah hatta lah sama gama. Ila suku suku dulu ngah. Ada dan ilau hatta lah sama gama. Upeng ngacang lo tilu, upeng ngacap liar lo tilu. Ila. Nila sulu hatta kau nengat. Ilau tak hatta ilau sama mana. Tapi masih kumu kai ganu. Tak korunun dalita itu nyai mata. Ada gak. Pisang mik ingat payuman. Ada ke pisang mik ingat payu. Kisah ni cai na pisang ingat payu yang a. Kanu itu marga kau cuma ingatku. Tak boleh pisang ni itu kalau kanu itu mik ingat pandang marga. Nadi yun na siyong ingat ko, ama rusa o kung nang may nago, kano ituwan ng mga, kahit yung mga tiyan, ingat pa yun yun. Ako na yaro, ingat pa yun yun. Tay makimot sa kano, tap manitunuan na itiba ka ma. Tay manifak ko tulo na ingat pa yun yun. tresinna ammani pilimani lanni kotoktuing yappa yu pisummi atata kata kunnappa yu yara tamanna batilima nga kau mayo atata ma batilima nga kau mayo takunnappa yu yara teina pisyo ingilai mago teima khimutsettunu nipappa yu yu nipartualo bayu ubangat ta khuk biu kalu tunga ni pakan nanga kiala rai mat ni pala rai mak kiya bayu yung te ma khai mut chot tu kiala rai mat ni pala rai mat malit chak payu ya ni pakan nanga ama ku khuk bikka dilli nak payu yu ta bangai ni kut ubangai ni ni kut tai cuma ni mana kisian ni ulu mimut kau yang lalu tiga beli si mana tai nak ta tai nak pisau ingat payu jangan tu cia aku tiga bata mending tai cuma ngapi semut saya masak tahu bata mana ingat tu ni tu cia aku tiga lila ni tema uma yoksiwa kalau waktu nu uma yoksiwa waktu nu ulak tu gila uma yoksiwa waktu nu tak tega ulak tu ilani ulu lima kisu siok payung itu uma yoksiok pay uma yoksiok payung itu ubin nangan esul kicak kami uma kami taman nak isi anak kingun itu kalau aku kingu munga takuyu misi mamme ya te ma remu titu nyak pa yu nga atu nyak pa yu ko kisu si yu kan timinga ta akau gi jatu nda nga ko inga awat tu menyu yu ko remu cimi u ma yu ka su kan te ma pisu mengi la tu ni ni pa la tu ni lo lalli tok pa yu ka nga nalilitok pa yung wala. Kukbik ka lo, alatok patunigin. Taman na kasi hanik king umul, takuwalya siya mayuyak ako. Mana ulumi mo tikiti ko. Kanutun niya kay, hindi ko yung naksivalya litan na ako, taman na unikakaya ka. Kan wenyo katin ni kan wicha ya hamnen nik ikayok ni gi yunna dak ku ikayok ya hamnen nik taman na kisi na kingun ni to kalo ukiut amisu ani gulo tilugi ka ya la polia uti gi simali tay na ku taman nonik ka ya ata ata kalo kan wicha ri lap semaja bu
1: tay matana unikang ang sulok ako patok siya kanila kasi isuli lang mago dahil jay ko po si tila ko yan naman wartabot tama to mga parnauta kasi may utaw sinyak siya umik unikang ang mandun eh o kasi ko yan nga po yung nakawag ko dahil nago jay ko po si inyubi kartok February 6, 1952 tapi ka na panutong may utaw yung kapag isu nila ang tangatan na unikak. Tan tamakwa unikak ang mabatut. Tuyo'y batut ni Pinik. Tapong ikarun na CBC kung kuyan na magsamayak wabut. Tamaan unikak sa katakatan na kasi isu di ajiging itunik. Tamaan 1983, panagsimagutsi, kayo sigutsi, piyuyaro, tamaan na sinyeksano na nutakot, nutamik. Piyo may nakatapong mat. Taman na kayo dito yung nakatapon. Taan na ukaw si Chakap yak yung kayo nakako. Kau pa taan na unik ka. Isugi kayo nalang mago. Ila isuli lang man. Nailawa ka lang tukar wang ulang. Isin na sa utatadyang ito. Nukadyang ito. Isa makatala si namit yung natusayo si. Kaya kataro mo yun. Nunabing mo yun. Kubahing mo yun. Katok mo yun. Lutamak ko ha. Taman 1993 mi. Kadang-kadang unik-unik kan itu sastra yang menyertakan orang menjauhkan waktu akhana alak pan tabang alak kubeng menakitu inang elang unno asini tiana ko.

Tapi mai gua mangi kalau waktu nak kanu tuinnya. Pisah kain nang. Ilici ubik kau yusi, inyu sutu yusi, ananaci, atacaci, ukau singit, nalaciu. Kingumun, ukau singit, tukisi valiani aktasi. Atacawit, ananavit, ukau sirisi mayangit. Kanu lagi gubit, nak kanu itu pun nak kau lagi gubit. Tak perlu kata ni aku anak-anak bit, ada bit, ukau sih si mayang ini. Atau kata ni aku tadi, sudu yang nang itu jarak kalau kata ada bit, anak-anak bit, ukau sih si mayang ini. Suna basuli yang. Tak pun nak sulit lu ngau kap tunga. Ada David, anak David, ukau singi, na lakin. Suat tau suki kalau aku bit, ibangi yuk kangen nu. Ninggau malu ni, ukang itu akat. Inuk teratan negeri kami ting, upinnya kan perui kami ting. Taman itu kisah macam kau sejaga kau nikah sejaga, angin jok kama kengundingan ni. Mana ulu mimun, tu kisah beliau licai nak aku, angin jok kama kengundingan ni. Ang iyok ka, makinguningan eh. Taliman eh. Suko siya kalat yung ah. Taman na upigil niya katatapbo na. Ananakam na nga. Pero sayaw lo ko nga. Ananaging itan mo. Ilangat daw lo nga. Nilangayot yung nga. Kang utau lu ngatai mai lauk tunga. Allah taman kang utau ni aru gelauk taka ni lina kau inna gelauk taka ilang utau ni gelauk taka. Allah piuk pali aja. Piu jungi karu tunga. Ini wakatin lu ni lina kau nak si pali aja nga. Atok si majak kapit yudigil yudigit. Atok ni lus si majak kapit yudigil yudigit. Nila ko naksibaliya yung inyo katin yung inyokta ko yung naksibaliya yung nga. Tay may ito ko naging. So ko si ulo akong iliya, ulo nga. Allah, uban na iso magkakatak si mayo nga. Tamao nga, ubik kau namun, inusutu namun. Ibal, iluwa palian at tungan lai sumakatak si mayo nga. Inna ko lang igihat siya nga. Una, matay maangon ni Gimmat. Taman na uniyam ni Gimmat. Suli ulumi mo. Makichatitaw na ka, Allah, upigibatta ka. Kuyan na may utigibatta ka. Ang lalo ni pingas yun ni tigo akalok to nga. Nailiyak yung nakilawak taka, ananakangin nakilawak taka, ananakangin nakilawak taka, piroksanin ni, sungusiyonin ni. Takuyumi kayo ako. Una tigo akong naksisima na pingas yung makin ni, ang lalo.

0: tay kuning atu siya gayak tunik nalak gayak tunik ko jan nami ako mabunga amma piu gayak tugu tamang nulin ni nakitwin na tamatuma ilya yun yung kinguning ako inyaw na sulaw ni kitong ano ilagi yan o kanu itcha kaya kang mga alapi utcha kaya kalwakto nga nipili yok si mayumik tamanga nunalin ninalian ni tuin na kahit siyaw kaya ko ma tuyok tao kaya na ko ma tukisigyakan ni Richan ni tana tapo na piyugi kaya ta unikakan na kumakibunga unik ka ako malamdong ni Guma. Tama tumaunik ka, ma. Ilakan ni nga ni Pija kaingin, ma. Kuya na may tuyin na ako matay ko ni nga to siya yun.
1: Kuya na may kautan na jay ko po si Tidlok. Tapos na sinak sa utik ko unik ka ako nati alam mat. Amatan na. Nagayong nga pagi katiyo ko yun na may nipimitama ko nga tutuin na kami. Maruto kasi bala ko tikitiya katiyo kikutuin na itiya tayo kikutuin na itiya mito na unikak sa katiyo ato. Tamak ko inyo yung amisyong mata. Tamana kaya 1983 mi katiyo nga kaya kanasaw usaw ko si makulang ato kasi bala si majasinik isu bagay si majasinik doon ni makwa unikak sa amisyong duwang mata suli. Tapi matapu nggak sih bisa kun turi unit cia kalau waktu si unwa sini cia nak kita nuk kau tiga ni agak tiko. Ah tak kau pernah tu muda itu ruku dia gik. Tapi si mau tua tu jalan hati buat nalar tulis manun dia gak. Ah sini cia tikun ingat tu kalau tak nuk kau tiga ni agak sih.